0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. Just tell me you love me. More music. Your music.

0: 101.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
3: Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong, makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa.
4: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
4: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
5: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
6: Nice.
5: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
7: At work or in your car,
8: may jowa o singular?
7: Spread the love, not war.
9: Sa Wonderful Morning.
7: Wonderful Morning.
9: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station,
1: your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Eh, teka. Ano meron sa kisame?
4: Huh?
3: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: Ang wonderful morning.
3: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: República
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
3: Huh?
2: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
3: Aha.
2: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan,
2: kaalaman!
4: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
2: Juan, kaalaman!
5: Dapat alam mo yan!
2: Juan, kaalaman!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, epektibo nakapag-ipon ng tubig ulan ang retention pond sa Quezon City Circle. Ayon sa QCLGU, bahagi ito ng mga hakbang sa ilalim ng Drainage Master Plan. Layon itong pansamantalang maging imbaka ng tubig tuwing malakas ang pag-ulan para makatulong na maiwasan ang matinding pagbaha sa lungsod. Kabilang dito ang stormwater detention basins na nakumpleto na sa covered courts ng Barangay Santa Monica at Barangay Tandansora, habang isinasagawa naman ang mga detention basins sa ilalim ng G. Araneta Avenue. Dinagdagan naman ng Philippine National Police o PNP ang mga tauhan at kagamitan nito na ipinakalat para kagyat na tumugon sa mga emergencies. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang lokalidad, gayon din sa iba pang ahensya.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni
11: Juan.
12: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere. Love-inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Crying.
1: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
2: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: 101.5 Republican One.
1: Bagong Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
3: Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
2: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
2: the President of the
1: Republika
2: ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
1: This is your wonderful morning.
4: Wonderful morning
1: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: República.
2: República.
3: República.
4: Ni.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
2: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
5: Kultura.
6: Kultura ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Pinasususpindi ni Marikina 2nd District Representative Mayor Kimbo ang contractor at operator ng Iwahig at Tumama Pumping Stations matapos niya makita na binabaha ang lugar. Personal na inspeksyon ni Kimbo ang mga pumping stations matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente ng Tumana na hindi umaandar ang mga pasilidad. Mabilis namang humupa ang baha sa Araneta Avenue sa Quezon City sa gitna ng pagtulong-tulong ng mga residente doon sa paglilinis ng mga nagkalat na basura. Nagtulungan ang mga residente sa paglilinis ng mga basura na iwan ng baha. Kanya-kanya silang nagwalis at nagakot ng mga naipong basura sa drainage system. Maaga ring nag-deploy ng mga tauhan ng DPWH sa lugar upang tumulong sa clearing at cleanup operations. Inikot din ng RP1 team ang bahagi ng Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo na naapektuhan din, ngunit mabilis din namang humupa ang tubig. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Ini pagmamalaki ang republika natin.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
6: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
6: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
6: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
6: Everyone.
0: 87.5.
6: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
5: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan!
0: Juan Request!
1: Juan Request!
0: Monday to Friday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan!
6: Juan Request!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas. Pilipinas.
2: Patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo ang pumasok na sa World University Rankings.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
4: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa. Magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan,
1: mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan, ito na request mo.
1: Juan, request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore.
1: Ha?
5: Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman, kaalaman.
6: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Ayon sa DSWD-NCR, aabot na sa 5,858 na individual o 26,000 na pamilya ang apektado ng habagat o walang tigil sa pag-ulan nitong weekend sa Metro Manila. Sa ulat ng RP1, mula sa bilang na ito, nasa halos 5,000 na pamilya ang pangasamantalang namamalagi sa 93 na evacuation centers. Nakapaglaan na ang DSWD ng paunang 3.7 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad kabilang na ang mga family food banks para sa mga evacuees. Patuloy rin ang mahigpit na koordinasyon ng DSWD sa 17 lungsod ng NCR para sa real-time monitoring at agarang pagtugon sa mga pamilyang maapektuhan ng masamang panahon. Ayon naman sa Philippine News Agency, mag-iimplementa ng 59 centavos per kilowatt-hour refund ang Meralco sa mga residential consumers nito para sa buwan ng Agosto. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, ito ay aprobado na ng Energy Regulatory Commission o ERC. Inaasahan ding ea-anunsyo ng Meralco ang bago nilang rates sa Lunes. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Juan Request.
1: Gusto mo mag-request?
0: Message mo lang ako sa aking Facebook page, 87.5 Republika ni Juan. Juan Request.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni
0: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our poppin' dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad. Malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
4: Republika ni Juan
0: sa 87.5.
4: 87.5.
0: Ito ang kultura.
1: Kultura. Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
1: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
4: ni Juan.
0: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, ipipresenta nila ngayong Lunes ang dalawang data centers bilang bahagi ng paghahanda sa BARMM parliamentary elections. Sa ulat ng RP1, target ng COMELEC na matapos ngayong buwan ang pagpapadala ng mga gagamitin para sa BARMM elections. Sa ulat naman ng PAGASA, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang tatlong major dam sa Luzon dahil sa epekto ng habagat. Kaninang 8 a.m. nakabukas ang isang gate ng Ipoh Dam. Bumaba naman sa pitong gate ng Ambuklaw Dam, habang 6 na gates ang nakabukas ng Binga Dam. Samantala, umakyat na sa 170.47 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan, mula yan sa 161.81 meters na antas kahapon. Malayo na ito sa critical level bagamat nasa 10 metro pa rin ang agwat mula sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
0: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
0: Keeping your energies up high.
4: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
4: Goes the world.
0: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanay.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
0: iwagayway ang pula at bughaw.
1: Nagniningning ng mga bituin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo.
1: Ang boses ng ating Republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
3: Mataas ang presyo ng ating kuryente. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwan.
2: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
2: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
2: With our lunchtime.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. More music. Your music. Music for everyone. 87.5. Republika. Republika ni Juan. Republika ni Juan.
2: Juan. Juan. Kaalaman.
3: Kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
2: Buwan, kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
2: Buwan, kaalaman.
5: May quiz bukas?
4: Huh?
5: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan.
0: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Magdadala pa rin ng heavy rain sa karamihan ng Luzon at Visayas ang habagat. Mas marami sa Benguet, Zambales at Bataan. Nakataas din ang mabala ng baha at landslides. Inaasahan din magsisimula ng humina ang mga ulan sa Martes habang marami pa rin probinsya ang at risk. Ayon sa PAGASA, binabantayan rin ng bagyong Hilu sa labas ng far east ng extreme northern Luzon. Gumagalaw itong east-southeast papalayo sa bansa. Samantala, iniulat ng NDRRMC sa Enquirer ang walong nasawi dahil sa epekto ng habagat at bagyong Maymay at Luis. Inulat sa Benguet, Rizal at Batangas. Siyamang injuries at isang nawawala ang inulat. 752,000 na individual ang apektado ng masamang panahon sa kapang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Maymaropa hanggang Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Cordillera Administrative Region. Inulat din ng NDRRMC ang 1.1 billion pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura, 3.5 million pesos na pinsala sa agrikultura. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita.
1: Sa 87.5.

0: kainin.
1: Pagpagmalaki.
0: Ang republika natin.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
0: 87.5.
7: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni
7: Juan. Republika ni
6: Juan.
0: The beat continues with the music
7: of everyone.
0: Everyone.
7: This is Pop Goes the World.
0: To 87.5.
7: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
10: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
10: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
14: Music for you and me.
0: 1, 2, 3. Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
3: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
4: What?
3: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
3: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
5: Nice.
3: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
4: Hey, sorry na dala.
3: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
6: Ate, palista muna ha.
7: Na naman.
8: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
4: 1-2-3.
8: 1-2-3.
1: Music for you and me.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
4: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sinuspinde ng Senado ang impeachment trial sa Vice Presidente ngayong araw. Ulat ng ABS-CBN, nagpatupad ito ng work from home arrangement dahil sa masamang panahon. Naunang inanunsyo ng Malacanang ang suspension ng in-person classes at work from home arrangements sa mga government offices sa Metro Manila at 15 probinsya. Kanselado na rin ang plenary session sa Kamara at nagpatupad ng work from home arrangement. Hinikayat na Malacanang ang publiko na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sa pagsusulong nito ng mga hakbang laban sa leptospirosis sa di pa pang mga sakit na dala ng pag-ulan. Ulat ng DNA, yan ay sa gitna ng malawakang baha sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inutos ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa DOH na magsagawa ng proactive measures laban sa mga sakit na kaugnay ng matagalang pag-ulan at pagbaha. Ayon sa Undersecretary, libre ang pagkonsulta sa gamot sa health center at nag-set up ng dengue fast lane sa mga ospital ng gobyerno sa bansa. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
3: One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5.
5: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
6: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
8: Your music.
0: Music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
0: 1-2-3.
8: Music for you and me.
0: 1-2-3.
8: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
3: Edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement.
2: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
2: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
4: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
5: Nice.
4: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
6: Pabili po.
4: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
7: Negosyo malulugi.
2: Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
2: Music for you and me.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
6: Huh?
5: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad.
4: Juan? Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan!
9: Trabaho ka muna, baka ma-1-2-3 ka!
4: 1-2-3!
7: 1-2-3!
4: Music for you and me!
7: 1-2-3!
4: Sa 87.5,
8: Republika ni Juan!

0: Itu ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República
2: ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5.
3: Juan
4: Kaalaman.
3: Kaalaman.
5: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
3: Juan Kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
3: Juan Kaalaman.
5: Chika with friends? Masaya yan! Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis.
3: Books muna, notes muna,
5: then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: May 2,000 residente ng Bagong Silangan QC ang sumilong sa evacuation centers matapos lumikas dahil sa tuloy na pag-ulan. Ulit ng RP1, higit 400 na pamilya ang nasa New Bagong Silangan Evacuation Center, isa sa pinakamalaki doon. Tuloy ang pag-abot ng tulong ng LGU sa mga residente na regular na nagbibigay ng hot meals. Meron ding mess hall at clinic ang center. Digital na rin ang profiling ng mga evacuees para sa updated database ng apektadong residente. Balita overseas, sinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan na inanunsyo ni US President Donald Trump para sa Gaza. Ulat ng Associated Press, dinismiss ng Prime Minister ang deal na nagsasabing aalis ang Israeli military sa Gaza kapag na-disarm na ang Hamas. Sinabi niyang walang withdrawal habang hindi genuinely disarmed ang grupo. Kasama sa deal ang pangangasiwa ng Strait of Hormuz na ayon sa Tehran ay magbabawal sa mga vessels na kaugnay ng hostile countries. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika.
11: Republika ni Juan.
0: Pit-pit ang isang gitara.
1: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila
0: papunta
1: sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
11: Republika.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
5: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
5: Sa 87.5.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang Republika.
1: Ito ang ating Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
4: Kultura.
7: Kultura ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Inatansan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya na manatili sa heightened alert sa gitna ng epekto ng habagat. Kulit ng ABS-CBN, sinabi ng Malacanang na minomonitor ng Pangulo ang impact ng habagat, particular sa sitwasyon sa flood-prone areas at ng pagtaas ng water level sa dams at reservoirs. Samantala, sinabi ng DSWD, tuloy silang namamahagi ng relief, kabilang ang ilan pang ahensya sa mga pamilya sa evacuation centers. Bababa ang presyo ng petrolyo bukas, sulat ng GMA, ayon sa advisory ng DOE, bababa ang presyo ng gas ng 4 pesos 70 centavos per liter, bababa naman ang presyo ng diesel ng 4 pesos 30 centavos per liter. Ang kerosene prices, bababa ng 4 pesos 88 per liter. Epektibo ang rollback bukas, August 11. Ayon sa DOE, ang rollback ay base sa galaw ng presyo sa global markets sa gitna ng development sa Middle East na nakakaapekto sa global supply at prices. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: ang aking republika.
1: Ito ang ating republika.
2: Ang tinig ng ating republika.
3: Tinig sa kabahayan.
2: More music.
3: Tinig sa sasakyan.
2: Your music.
3: Tinig ng sambayanan.
2: Music for everyone.
3: Everyone.
2: 87.5.
3: 87.5.
2: Republika.
3: 87.5.
1: Republika ni
2: Juan. Republika ni Juan.
4: Bit-bit ang papel at ballpen.
5: Pati gitara ng tropa natin.
6: Nakakabuo
5: ng awitin.
4: Kaya gawing maabuluhan.
5: Habang nasa tambayan,
4: malay mo, sumikat yan.
5: Tutok na
4: sa Kalye
2: ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Ang mga taniman naman ng inyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng inyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng inyog hanggang sa mga susunod na dekada.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the
1: Republika
0: ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
1: What?
0: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit. Huh? Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
2: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review, at minsan maraming kape. Laban lang. Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman. Kaalaman.
7: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Inulat ng DepEd na pinalala ng panahon ang shortage problem ng classroom sa bansa. Sa PhilStar, binalitang dahil sa bagyong Maymay at habagat, higit 2,000 na classrooms ang napinsala. Base sa datos ng DepEd, Disaster Risk Reduction and Management Service, as of 8 a.m. kahapon, 403 ay tuluyang nasira, 505 may major damage, 1,516 ay may minor damage. Karamihan ay inireport sa Ilocos, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Meron ding non-infrastructure losses at sa minor repairs lang, kailangan na ang higit 74 million na pondo. Nag-deploy ang PNP ng 3,300 na police para makatulong sa response efforts sa epekto ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Ulan ng inquiry, sinabi ni PNP Public Information Chief Colonel Alan Rayco, 1,859 na police officers ang nakadeploy sa vital installations sa gitna ng masamang panahon. Ang iba ay naka-assign sa evacuation centers, ang iba naman sa road clearing at monitoring. Ako si Grace para sa Juan Balita.
8: Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
13: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan
13: sa

0: to me. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Pilipinas.
2: Sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksik at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon.
1: Ladies and gentlemen, ang Pangulo, the President of the Republic ng Pilipinas. Bagong Pilipinas.
0: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: This is the time machine.
5: I've got you.
6: You've got me. Who's got you?
1: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
7: Hasta la vista, baby.
1: Turning back the clock on the time machine. Sa Republic.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
5: Hinahanda ng GSIS ang emergency loans para sa mga miyembro nito na apektado ng bagyong Maymay at Habagat. Ulat sa PNA, ayon sa GSIS release, pwedeng humiram ang eligible members at pensioners ng may existing emergency loans ng hanggang 40,000 pesos. Gagamitin nito para isettle ang outstanding emergency loan balance at ang matitira ay ibibigay sa kanila. Ang kwalipikadong miyembro na walang existing emergency loan ay pwedeng humiram ng hanggang 20,000 pesos. Ulat ng RP1, iniutos ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na pagbigay ng tulong sa mga biktima ng habagat. Direktiba ng Pangulong agad ihatid ang tulong sa mga naapekto ng habagat, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Ibinalita rin sa Pangulo na umabot na sa 39.3 million pesos na assistance ang naipamahagi ng DSWD at iba't ibang LGU. Halos 1 milyong financial assistance na ang naibigay sa ilalim ng AICS program. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Shake it up.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the
1: Republika
0: ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Tag-ulan na naman! Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Juan. Juan.
7: Kaalaman.
6: Kaalaman.
8: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
6: Juan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
6: Juan, kaalaman!
9: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag-recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan.
10: Music of the past.
5: On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
10: The Time Machine. The 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
3: Everyone.
4: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating Republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
5: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
6: Hayaan mong ako ang makasama
5: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
6: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
6: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic Anihuan.
1: Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Pilipinas.
2: Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax, kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
1: Ladies and gentlemen,
3: ang Pangulo,
1: the President of the Republika ng Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
4: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
5: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
3: ni Juan.
1: Playing the perfect sound as the night winds down, making it
3: wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
1: Sa 87.5.
3: 87.5.

0: Ito ang republika.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
8: Your pride.
7: 87.5.
4: Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
9: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
9: Wonderful tonight.
8: Wonderful,
9: wonderful tonight sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
5: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
0: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
9: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
10: Let's make it wonderful tonight.
9: Wonderful.
10: Wonderful tonight.
9: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
3: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
4: Nice.
3: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
5: Matutulog ka na ba?
6: Eto, nakahiga na.
5: Dream about me.
6: Ayoko bangungutin.
5: Ouch naman.
6: Joke lang. I love you.
5: I love you more.
3: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
4: Juan? Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Juan. Juan.
7: Kaalaman.
6: Kaalaman.
8: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
6: Juan, kaalaman!
9: Dapat alam mo yan!
6: Juan, kaalaman!
8: Message from your future self.
10: Salamat dahil nag-aral ka.
8: Kaya habang may oras pa,
11: review rin.
12: Uh-huh.
11: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
12: Huh.
11: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
8: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
5: Wonderful tonight.
8: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang kulat hugaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw, ako, tayo, ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako, ang boses mo. Ang boses ng ating republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service, operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas. Dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for every Huwan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Huwan.
0: Republika ni Huwan.

0: Dance, your music. Republic 91.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
0: Ladies and gentlemen,
1: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
5: Gising na kaibigan ko!
3: Gisingin ang katabing humihiling.
0: Huh?
3: Gisingin sa tugtugang Juan Republic.
0: Our music, our pride.
3: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5
3: Republika ni Juan.

0: music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Hindi kailangang genius para magtagumpay.
3: What?
2: Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta.
3: Yeah!
2: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan,
2: kaalaman!
5: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
4: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Magkakaroon ng fuel price rollback simula itong araw na ito. Magbababa ng 4 pesos and 30 centavos kada litro ang diesel. Ang gasolina ay matatapisan ng 4 pesos and 70 centavos kada litro, habang 4 pesos and 88 centavos per liter naman ang bawas sa kerosene. Ang price rollback ay may bisa itong linggong ito, August 11 hanggang August 17. Para naman sa ulat ng panahon, maulan pa rin ang mararanasan sa Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Occidental Mindoro dahil sa Southwest Monsoon. Southwest Monsoon din ang mararanasan sa Western Visayas, ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin ang Mimaropa, Central Luzon at sa natitirang bahagi ng Calabarzon. Magiging maulap ang kalangitan na may kasamang pag-ulan sa mga area nito. Ang temperature range ay maglalaro sa 24.4 degrees at 29.5 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: nakilala eh.
1: Nakilala.
0: Hindi ko alam kung bakit pa tayo nagkita. Nagkaroon pa ng ikaw saka ako.
1: Hindi na sana. Ngayon,

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
10: Republika
11: ni Juan. Republika ni Juan.
12: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
7: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayo mga Pilipino,
7: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
7: Matik,
1: dito na yan sa Juan Republic.
7: Juan Republic.
9: Our music.
10: Our pride.
1: Juan Republic.
7: Sa republika nating mga Juan.
9: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Bagong Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas.
2: Pilipinas.
3: Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon.
0: Ladies and gentlemen,
2: ang Pangulo,
0: the President of the Republika ng Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
4: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
2: ni Juan.
0: Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Anihuan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Ito'y pari ng awit ng buhay ko.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
7: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Pinangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Pinalitan niya si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. Si Pujalte ay bumitiw sa pwesto nang walang isang buwan bilang Secretary of Health. Nag-resign si Pujalte dahil sa kanyang kalusugan. Bago ang kanyang pagkakatalaga, si Mercado ay naging Acting President at Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth simula February 2025. Si Dr. Beverly Lorraine Ho ang Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated at isang dating DOH Undersecretary ang hahalili bilang PhilHealth Chief matapos ang appointment ni Mercado. Sa ibang balita, ayon sa DepEd, mahigit 6.7 milyong mag-aaral ang naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Kabilang sa mga apektadong lugar ay Region 3, Region 1, Region 4A, Region 4B, NCR, CAR, Regions 1 and 2, at Region 6. Bilang tugon, naglaan ang DepEd ng 24.5 billion pesos para sa clearing operation sa mga apektadong paaralan, mahigit 140 million pesos naman para sa minor repairs ng mga nasirang paaralan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika Kikwan.
11: Republika Kikwan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
13: Wonderful morning.
1: Wonderful morning. Sa 87.5.
13: 87.5.
1: Republika ni Juan.